0: se brahase yi woni mu dada
1: so fo won ya ka no metete na mo me persist say obi anu no na mo na ne otim no nim e ti se sa bra bo be pa ne se se ni pa da se
0: enti ebo e na make

0: FM.
1: Hello. Mpachevio. Mpachevio. O pese urade bo ana otimi sum niye. Unya nyame animu nyansa. Mpachevio na akwa solidity.

Professor Ino Kwesi wala ya wala sa gudye krachi bakope. Kobi stono koman kran so e kajwede ni huwa. Yede ensem no eba. Yebe kwe ni mna fe tumi edin koma ahodu anwa. Enso ewo ehodmo. Good morning Ghana.

mo pe energy drink pa any eyi for your mo eyi eyi aveno ho yi ha mo mo to ne ntwe ni mponchi ni nyani ade mo mo ne energy drink ho pa